People, I'm going down.

0: lugong kidon tagda tublok-tublok.
1: Galing bakit practice kay danong tay. Galing galing ang Sabado. Kuda agali maka. Duma tay programa ta kay na daluan galing si galing John Dumala.
0: Ka, malo kay da na puliki gabi Sabado tab. Hindi kayo apaka tuunod na itong tublok-tublok. Nagagawin galing ta naka nauliang ka doon, gawas ka doon.
1: Naka pigpana lagi na medyo maluya pagalita kuan kagyo dokto kayo ino sa adalo no adayo ganahan kaan kan imba da dai sada adik ganahan kaan kali ko ayo kali ulah ko una kali kada
0: adik kemana ganahan mau ko da tasuda kali
1: ay kali kamustahan tadi ay sa mga barangay officialis sa 400 kapin ha mga barangay dinit lalawigan bukidon kali. Adiyon matagadan galay apitan si election siguro iwan to galay sa Duma. Sugod un sidang galay tag ngisaw-ngisaw.
0: Diba? Madanian man.
1: Ayaw sa amin din plano galay agdagan bitaw. Kaya yung pagiday si silingang kuha mabutan un wala iwan to. Tagdagan dahi galay. Tagplano dahi tagdagan. Do sa mga official na ang galay na. Panigudo na si nang panikaisikay gali kay na para amin dandan mga accomplishment ba kahimwa yan dan basihan na ipadayon kay inyo ta amin ka pa mga plano ewa gali yan ano ba na yan okay. Ewa do kamustahan ta sa mga kapitalis kagawad
0: ay, okay na, gali
1: oo.
0: Sa isab day tayo ha programa tayo man ha bukid nun makisayot ki ha live kita iman din ta XFM 101.7 Bukidnon.
1: Daw
0: dini ta page sa gali.
1: GTV. So alan ha tagpaliman iman to. Pwede kaw dun ho kudung kaw amin ng cellphone para maadoy sa gagwapo hi GTV.
0: Gwapo ko daw lain gala.
1: Sayon da gali ha. Mabuhat daw ko na gwapo. Ag-abay kayo pangit.
0: Gali mo magbabaya alangan man magwapo sa binuwa.
1: Basta pigbuhat mo magbabaya. Gali. Pero baka ikagay kikit gamanas magbabaya gali ba? Kuda gayon mag-iling sa walang huto gali di ba? Kuda mag-iling.
0: Amin magaling mag-iling pero badaga kamayong-mayong.
1: Bisang gali sa inikagayan ba? Pagino gida yung magbabaya gali sa mga ikan inikagayan na huda mag-iling. Bisan sa din ta bukid nun?
0: Oo.
1: Mga bukid nun ko yun pero pito kuya tribo huda ba mag-iling sa inikagayan to gali?
0: Huda mag-iling gali talay lain ha tribo lay lahi gali ikagayan lahi sa inikagayan no talandig lay inikagayan no manubo.
1: Oo. Ama na yung gali ha dungkoy nakag amula ho inikagayan ha Binisaya aman tagbibinisaya on pamanta kita magkasabot sa kanda na inikagayan sa
0: sagol-sagol
1: kanda ni tada so yan han so gali may dahapon ng mga dumata gali mayor ta din ito siyudad na malay-balay dito kalipatan maayong gabi sa atong ma-update ng mayor dari siyudad sa malay-balay honorable Tony Warren Pabilaran mayong gabi ni Muli ang mayor
0: dumadaan gali sa sangguniang panglungsod taw kinangunahan ni Vice Mayor Litoy Marabi.
1: So maayong gabi.
0: Madagway ha daluman dyan
1: ha, inyo. Daluman inyo. Siyempre din ni talalawigan ta bukid noon. Amahan ta lalawigan ta bukid noon.
0: Amay taw din ta bukid noon gali.
1: Si Governor
0: Datuk Salakawan Governor Unin Roque. Madagway ha daluman dyan ta ikaw.
1: Ay, atong congressman sa 2nd District. Sa lalawigan sa Bukidnon, Attorney
0: Jan Flores.
1: Siyempre, sa tanang mga so alan ang mga congressman ta. Hapata distrito din ta lalawigan sa Bukidnon. Kamusta, maya dadalaman inyo alan. Hinautun ta ha. Padayon gihapon sa pag-uswag ta eh ha probinsya ta. No?
0: Ta mga limbubungan ta din ta probinsya ta Bukidnon. Mga municipal chieftain, mga municipal IPMR, mga barangay IPMR, mga dumatadaan na mga limbubungan din ta barangay. Yan na yan si Dan Gali, mga balaghusay din ta barangay Dan Gali.
1: Hindi ta kalipatan Dan Gali sa mga bae.
0: Mga bae, mga inay, bae, mga inay. Amay, mga ligsop, taya, mga basbaso ng Gali. Yan naman ay sumusunod ha, mga dato puhon. Kung manigulo sila na magtuon mo.
1: Magtuon. Iyan na yan, gali.
0: Tributa.
1: Iyan na yan daan, gali, kuhan. Iyan na yan daan, gali. Hinangdan, hanamog na sa programa. dato sa amig tagbayad tay yan sa IPM data provincia Bukidnon si dato Makayuba Renato Sambungal member tagalim maya na naman
0: madagway ha dalo man salamat kay dato dini kay ang pamaliman tay ha XFM para ho pag aha o mga accomplishment mga nahimo ta tay ha minagi ha
1: ang mga aldaw tay si mana tamayad gali ha matun andaan kung mga tao ko ino day sa mga programa ino sa mga kalihukan dayo IPM artaw ino sa inoon imanto sa mga pigbuhat daw para ha magpadayon gali sa ka kaligun di ba o tribo ta
0: kuanday gali ha kuanta rin timbaya tadaan sa mga sulod ta na ja ta esperanza agusan del sur madagoya dalaman yan tay nyo
1: tagaha si daniman gali
0: sa dumataw gid man dia ta esperanza ja ka pa man napuon gabi aldaw madagoya dalaman jan ta ikaw dato mangkumbati city municipal mayor jan ta esperanza agusan del sur dato mangkumbati diyo mampatilan sa madagway ha daluman dyan ta ikaw mayor.
1: So naha tagalay labi lahat ta labi mahatay man to.
0: Mahatay man to.
1: Kung ino sa mga kalihukan na yung pahigayon diya ha kaamulan di ba? Kay amin da ay kaamulan amin tad mandaan kaamulan din ita provinsya at Bukidnon sidan magbuhat gihapon sidan o kaamulan diya ta Esperanza Agusan del Sur.
0: Oh, bakwanan gali ha. Adaptan ka na mga isgutan ta kanayan.
1: Isgutan ta kanayan. Sa buhayan ng mga isgutanan tayo man to. Angay ha, mapaabot ta ho mga tao para matuon sidan. Ay, gali. Sa mga viewers ta day, para di dan sidan magmahay. Ay, Margie, sala na ginlamon. Maya da hapon dan. Oy, maya da hapon. Margie, nani apa din hey. Madam Irene dan jog mayad masulom. Inyo alan wad masulom. Kwan, daluman no ni man.
0: Daluman no.
1: Kami. Kamusta? Nasa yung palambong ha? Kamusta? Sa atong kwan dia sa may Rinmar Stillering. pakasagol ta dang gali, di ba?
0: Mga kaluman ta dali ni ta malay-balay ang mga barangay official, mga dato.
1: Siyempre, IPM Arta.
0: Mga IPM
1: Arta dito malay-balay. Dini ta siyudad na malay-balay, di ba? Gali, so kamusta mayad hapon ninyo. So tayo gali ha dalaman, so amin tayo isgutan.
0: Amin tayo isgutanan gali.
1: Ipakuan tagid daan kung ino sa mga agkapaabot dan, nung tayo programa taha matunan dan. So ikaw ang gideyan dan gali.
0: Madagway, dalaman isab mga gali, daw angaray, mga sulod ta dini ta probinsya ta Bukidnon, bisan pa man dini ta tibok pa Mindanao dakal lang gid sa naka umay man tay gali naka umaw gid man dito agusan ni live time na eh okay sa mga isgutanan tay man kabahin nang himo idato Makayuba provincial IPMR dito Bukidnon isgutan ta sa mga

0: Ang damang kayo na yung no, local government, pinaagi daan kay Mayor Mampatilan, di ata Esperanza. So sa board member tali ni ta probinsya at Bukidnon, si IPMR, Renato, Dato Makayuba, Renato Sumpungan, nakaumadaan diya, lumahan. O kat o trupa din.
1: O, oh, lumahi Dato Makayuba sa mga staff din ha, duma. Amin, nabilin niya po linit. Pisina, daro ang mga daw rin galing ha, programa galing diya, na alusan. So medyo madyo agadan sa biyahe gali. Pagkulba-kulba aki din tadalan ta.
0: Di ni kao gali minagi ta kalabugaw.
1: Di ni kayo ta ako minagi. Dinta damay.
0: Ah, damay. So kamusta ba sa dalan dia gali? Okay ba?
1: Okay man sa dalan gali.
0: Kung mga multi-cab, pakaagian ba?
1: Multi-cab, o. Kubati na sa multi-cab.
0: Pero amin padaan mga area diya gali, mga dalan, ha? Huda pa ka siminto ko, na siminto on alan. Kung amin gali,
1: amin mga... pa gali, natampun-tampun pa sa dalan din ta, kuan alam mga kasayuran, mga dumata, makabiyahe kidman niya, kuan, esperansa, din ikiagita damay.
0: Mm-mm.
1: Pero kung din ikamagita, pagali, sigayan gali, so apiki pagit gali ta,
0: subida.
1: Panday tuk-tuk sa... dalan doon na manlutaw pa sa garabas doon. Mas maragway, hindi ka pamagi o na di ata, delikado sa di ata sigayan.
0: So mas maayad ko din si Dan Agita, kalapugaw. Mayroon mo doon ay gali, impormasyon ba?
1: Oo.
0: Na para ha, matunandaan ho mga sulod ta, ha, kabaya ang experience o diyan ha, dalan. Pila gali ha, oras?
1: Pag awa din ni alas 3, nakauma kay diya mga alas 7.
0: Oo.
1: City Kapin.
0: So pila oras gali ha, opat?
1: Opat oras.
0: So mas maubay hadi ko dini kipag-agita kagayan di oro hingo diba mas madio traffic pa dia
1: ayo apa ma traffic di sentro wala
0: onya gali kana pa delikado sa dalan dia gali bahin lugar ho pisan order
1: ora man okay da man sa dalan nakal man dan sa mga kampo sa mga kasundalohan talinta kilid so adi kida yo ka kwan
0: ta mayad man gud ko maton anda no mga suking mga tag-aha kanit ha ora pa makaagi don tayan ha hali si dan mabalaka ko diyan si dan magi pero kinahanglan lang gigili ako diyan si dan magi kinahanglan na kondisyon sa sakyan ng dan
1: no kondisyon gud ta para ha kay... badiyo man sa mga vulcanizing do
0: so kinahanglan bago sa ligid bago sa mga makina kinanglan aming gayad oil para sigurado kay gali makauma gali ba dita gali ha basta pakalaya do sa istorya ta pasabot lang mga tao ha diya ko minagi unya madakal na sa agi diya iman ya amin
1: information pa, lang
0: ha, information yan man ay daang gali sa buha ha programa ta paka ilaki yung information ba ko mga asuki ha tagpaliliman ta kay wasin amin ganahan dumiya gali ta agusan ha mas maubay ko din iki agagi ta kalabago hindi kid anday gali pag umata diya ta agusan hadi kid pakaagi ta butuan diretso kid anday ta
1: esperansa
0: esperansa man diretso so mayan ha di ba matunan okay so sa oras ta iman do gali alas 6:18 so, taman kayo alas 7 imedia dun tay programa ta so ubay-ubay man sa mga hagisigutan ta pa iman so di kigid ko tagpaliman kigid ko no lingaw di ta di baloy para da ano mga suki tagpaminaw kapaliman si danda ano kanta ha mga kandino higaunon original gid gali kanoy gid ay kanta technician paliw ko technician
2: bukid nun mag-isayag ki mga kalambuan o katikaran sa mga katumaran programa gikang sa buhatan ni Bukidnon at PMR Dato Makayuba Renato Sumbungan Bukidnon Makisayati.

0: following is paid program. XFM assumes no responsibility for its contact.
1: Bukid nun, mag-isayat di. Bukid nun, mag-isayat di. Mga kalambuan o katikaran sa mga katumaran. Programa gikan sa buhatan ni Bukidnon at PMR Dato Makayuba Renato Sumbungan. Bukidnon mag-isayat di.
2: Alas 25 sa oras tao. Adong gihapon tayo programa tayo bukid nun makisangyot kayo. Ang gihapon ay sigala na kahanginan si Gali Jun Dumala. Duma ko si Gali GTV. Daw, Gali, pagkamustahan ta pa. Sadik ipa doon no hiskutanan ta. Kamustahan ta sa tagpaliman kanit at kaburokanan. Ka marakol sa tagpaliman iman kanit diha. Tagahang o Facebook.
3: Sa gihapon mga sulod, madagwaya daluman kanitalan. So dinikin ang pamantay ha programa bukid nun magkisayag ki. So nakalun sa kahalin ka galing. Shout out pa iya sa mga viewers ta para ha.
2: Di sila magmahay.
3: Di sila magmahay. Shout out ta si Fly ta si Talha Binungkasan. Isatano Inoy? Isatano ku ambaw galing para makabisay galing. Peter Lansayan, madagway ha mahapon diyan na ikaw gali. Si Talha Binungkasan, ipa shout out adaan diyan gali. Dumata higaunon mga gali, Binungkasan family. Gali.
2: Hindu gidaya na lugar gali,
3: udaan. Udaan yuksak sa Banua dan. Shout out dadaan ki Dari Diaw. Shout out kay aga dini ta Minalwang Claveria Misamis Oriental
2: Group 3. Si
3: oh, madagway ha dalaman dyan ta inyo ta Claveria. Okay, mga dumata dyan, basing ko amin pa dyan ta ikaw gali.
2: Ah, gali, siyempre. Dumata dyan dyan. Dato Nilon Kakay dyan ta Barangay Kalasungay. Oo, salamat to. Nagahap mo ko doon na ahak ko gali. Duma ko doon dyan ta mapayag.
3: Oo, oh, duma ko dyan.
2: Ha ko dono kuno galiwa na dono yan ay sa dono ikaw a pitch
3: daw kita namin ta mapayag ko ang dialogue
2: na ko hisgutan ta iman to yan gali naka amin ang ba naka pilon ba
3: naka pilon na so, sa hisg- siya tag-ahalan si Dato Impamigol Hibendan gali mas madagway gani dinik ka kay gani para panday-day masaysay sa isgutanan kabahin tayo kaamulan.
2: So, yang kali duman o gabi di ata agusan.
3: Yan ay doon na kadumag
2: yapon. Yung gabi sabado, yung kao
3: daming kay gabi. Yung kay gabi din tayo ha station. So madagway ha daluman dyan ta aper pulangi dyan tayo sambuang kita. Migdula di agali man sa mga empleyado dyan ta UPLC. Aper pulangi lying in clinic jata sambuang kita. Para yan gali o anniversary tayo ha lying in clinic din ta aper pulangi. So madagway ha daluman din ta inyo alan mga ma'am, sir.
2: Salamat to pagahan. Daw adi na yung layan kalipatan sa tag-aha kanit iman. Adi dan kalipatan ha mag-like. Daw mag-share ang daan.
3: Diba? Like daw share na
2: sa live ta. Para sa programa ta, makaumadaan doon ho mga dumaha mga amigo ta dan. Oy, may dadalaman Gumindo General, madagway ha dalaman mga gali. Oy, madagway ha dalaman dan inyo. Salamat yang gid ta. Indo gid ay pasdi ni ta malay balagit. Ha. Kuan ko ay gali. Viewers ko gabi ay di apata di Baloya Planeta. Salamat ng kaya. So, dini adun pa man inyo kaha ta 101.7. XFM Bukidnon. So dini adun ninyo mapaliman gid. O mga pipilahan, mga aldaw, iman. So, gali, isgutan ta. Importante gali ha, mapaliman ho, mga ato iman to, kung ino gali sa nahitabu a kaamulan, ho, haupata probinsya, haupata probinsya, gali, kaing pahigayon di ata, Esperanza Agusan de Lusur, gali. So, mayagid gali ha, mahisgutan ho, kay nakadiyak ka man, nakaduma ka man diyak.
3: Tadi pagali isgutan ta pa iya sa kabahin tayo pang programa mga kaliukan din ta probinsya
2: unahan
3: ta pa iya gali
2: iyangkad gali magbuot
3: ta ina yaman iya una topic ko ta. Ok Okay. Tay na ha minagya si mana madakol sa naka umadya ta opisina ang mga blatter. Mga blatter kabahin no problema gyapon gali. Kabahin no bugta daw sa iya pag-asawa ha. I mean naka umadya gali. Problema ho family pamilya gali.
2: Family problem na.
3: Family problem na. Dakol galay sa
2: nakaumagay. So nakaumagay na yung galay. Doon ako alamin sa board member ta. Dato.
3: Nakagyapon si dato nilon ka kahit hanaw. I mean, para tayo ha programa galay ha. Pag-create ho IPS o Bukid ng Tribe. Asuma ko pizza 22 bagay doon. 22. Para ho tribu ha bukid nun.
2: Dini yan galit ah sila ta malay-balay.
3: Ja ta barangay ni Bihan ig health galay.
2: So maya da yan galay ko makadiya ka daw para matunan ho mga listeners ta ko ino sa mahitabo tayo na mga panahon na galay, diba?
3: Yan man yan pag create ho IPS para ha pandagin mabigolan sa mga bulhaton kabahin no tribu.
2: May galay ha ma mabili ko tayo sa IPS para masabot ho duma tagpalalima naman ayawa galing sa daw pa bitaw nakatulon ho yan ay sa mga radyo dan ha adinid ita isa programa ha kandin kanoy sikoy sa mga lumadyo magigit galing yung ano sa IPS galing dugang hulagway lang galing ba atiyong lang galing para
3: sa ina ha IPS tukuro ni Dato Makayuba taghimo ayo tag-create ayo technical working group para ha yan mag pangagalon mag-manage o mga kalihukan kabahin o tribo paghimo ho libro ha yan na guide o sumbanan tagali sa IPS ha libro dun tayo nagpakatago sa alan ng mga kalihukan o tribo ha
2: balaod
3: o dun tayo pakaungsak tena IPS gali.
2: Iling tayo mga sukuran.
3: Sukuran ho tribo. Lahi man sa sukuran ho kada tribo gali.
2: Sukuran na yung gali ho yan na ay sa kumbaga doon ho kanita pang gobyerno gali. Yan na yung gali kuan. Inos nga rin tayo gali. Republic Act. Yan magaling sakto. Magaling sa kanak.
3: April.
2: Oo. Kaya amin man tayo gali. April ho gali doon ho 83-71 gali. Diba? Doon kayo man tayo tagbasi. Diba? Doon tayong tagbasis sa kuan. Sige gali, hisguti yan. Dada para
3: kabahin ng mga husay di ata opisina, pipilagabihan ng mga problema sa na pinunan ni Dato Makayuba, mga husay yun. Di ko doon nagkayap gali, basta madakol gali. Sa'yo nakausak the picture, aming kula nakausak doon tayo. Ang mga pigusay ba adita man yan panday ko
2: ah doon ulay ang galay ho nagkalain-lain ana yan ang mga lungsod galay barangay dini ana yan ta
3: tibok
2: probinsya at bukid na ana yan galay
3: dakol man sa pakauma diya ang mga problema kabahin ng mga sulod ta
2: so yan na yan
3: sa hadig kakaya diya ta municipal IPMR ang mga problema na diya ta probinsya ipasaka
2: so basta gali ang galay makauma ang din ta probinsya to na ana yan basta galay
3: medyo
2: problema adagi ana yan ang problema galay di ba.
3: Yan na yan, tagpinon ang Hidato Makayuba, mga problema rin topsina, amin mga tagpanay o hinabang, amin educational assistance, alan, madakaw sa pagkauma di agal.
2: Yan na isa educational assistance, gali, importante yung mga lumata, mga lumad gali, ta madakaw sa tagkinahanglan tayo na kudini mangkod ka sentro na madakaw sa panginahanglan nun. Diba?
3: Ba limitado at ang gali sa budget at provincial IPMR office o educational. Baso taga pagkailan na manggits mga kuan ng tag 2000 aga
2: ay gali maayad at adagian na yan na buli gali so maayad gid na matun-an ano mga lumata ha amin da ito yan programa buli gihapon educational para ho mga tumindok ha interesado ha maka eskwela gali daw ipasabot ta lang ha. Hari gid makuan alan tungod ho kadakol. Di ba gali?
3: Hadi tungod ho kadakol la mga estudyante al tribo na medyo atiyo dadan sa budget din ta provincial IPMR office. So hadi gid alan nagkailahan.
2: Kagita amin pamandaan do mga
3: amin pamandaan.
2: Amin pamandaan mapuydi dan mga alagandaan.
3: Board member.
2: Board member. dinta dono mga lungsod, di ba?
3: Lungsod, sudat da.
2: Sudat na malay balay. So medyo kabahin-bahin.
3: Kabahin-bahin.
2: Ma, mahagkap na malo sa kuan, mahagkap sa panginahanglan ta, di ba? Tamin pagkabulig ganit. So, galay sa ako ang galay. Igsalot ko doon ay galay sa pangingin sa ko. Ino man ay galay sa mga dumata yan ay sa dinta hospital ba? Amin maghihapon tayong galay. Pagkabulig ganito, opisina ta?
3: Dinta provincial IPMR office baso amin pero medyo naghihapon
2: ah tiyo naghihapon bahin-bahin gihapon
3: ba naghihapon naga ko amin bill uwit ton dia sulayan lang ko amin para kwan ta hadi ko dan nakatunan dali ko kwan dali ta ko naman na finance dia finance ko na yan aside do no pang panalapi ako an di naman kaya on air.
2: Yan man ikaw sa information, di ba?
3: So, sige lang, kasunod. Ahang ko lang po ino sa mga...
2: Tabasin ko, mapuno sa opisina niya. Yan mong sa budget, ako na alan, limitado sa budget.
3: Limitado na man.
2: Sige, gali.
3: Okay, so yan ang manggitang gali.
2: Yan ang pangintsa ko. So, panayong katanti ang gali, ikaw.
3: Okay. So, adski pa, ano ba? Ta, baso, yan din isikutan tayo sa panaman sunod. Kaya kabahin tayo kamula.
2: Sige. So, sa oras tayo man to, alas 6:30, di naghihapon to 101.7 XFM, Bukid Noon daw, live kinyo, gahadan ho, Facebook page, so, GTV. So, liko kilang, iman ko malugay-lugay para ho, lumapaha mga hisgutanan ng tayo programa ta, Bukid Noon, Makisayad ki, di aki ko, unta di baloy, para ho, lain po man ha, lingaw, para ho, mga sulog daw.
1: Bukid Noon, Makisayad ki.

0: Bukid nun, mag-isayag di.
1: Alas 6:41 noon sa Oras Town. Ang tayong programa tayo, Bukid nun, mag-isayag di. Taman ki alas 7:30. At tayo kadagway ha, kadalamani. Hapit sa 18, manda iman to, bulan no Hulyo, 2026. So iman to, mapaliman tao iman to, kung ino sa mga kalihukan, mga nangahimo, tayo asimana, doon opisina, hi board member, dato Makayuba, Renato Sambungan, sa IPMR tao, dinit probinsya, tabo kinon gali, GTV, so inuman
2: sagali sa gyapon gali madagway daluman kanitalan mga sulod din ita probinsya tabukidnon ilabihan din ta malay-balay so madagway daluman pagisab so iman ha oras sa isgutan ta is kampahin ta ha kaamulan kaamulan ha bag-ulang na pungahan di ta barangay San Vicente Balagnan, Maasam. Esperanza Agusan del Sur mga sulod. So
1: ino galeha mga probinsya kay kaginomang ganha upat ang probinsya sa nakatambong. So ino
2: Agusan del Sur, Agusan del Norte, Misamis Oriental, Davao Bukidnon. Yan ay nakatambong gabi ya probinsya galeha ta San Barangay San Vicente, Maasam.
1: So gali, diya sa presensya ho board member ta, dinita probinsya at Bukidnon, daw mayor na ang gali, diya ta Esperanza Agusan del Sur. So iyan magiging pagpasiog na tayo programa. Sino pa gali sa duma ha mga bisita, daw ino gali sa pinanghisgutan, ino sa mga programa?
2: So madakol ubay-ubay gali ha mga bisita sa nakaumadya ay... ja si na kay danki dato ligon-ligon na Randy Mampatila na Municipal IP Marta Esperanza managway adalaban dyan ta ikaw dato nakaumadaan dyan galis sa provincial tribal chieftain ta kwa Misamis Oriental Misamis Oriental dato Manlindahay Pidelino Manlahinog
1: so may dadalaman
2: madagway adalaman dyan ta inyo dato doon daan sa provincial IPMR ta Agusan del Sur nakadya si dato Hawodon Libkasan Pablo yan ay provincial IPMR ta Agusan dali
1: so nakagtagbo
2: tagbo si dang dato
1: Makayuba sa kanit din ta provincial Bukidnon
2: nakaglambaga si dang lambaga sa mga madagway ha para makaisabo mga kalambuan o tribo makagalambaga sila
1: maka maligonan ayawa kana lang din ita probinsya at Bukidnon kung hali yun ho ang pata mga probinsya pingaralan tagan so galing ino sa mga katayuan ta ang galaya kaamulan galing kay siguro aming gayon mga aming tima o iling batayan tima ino sa mga aga timo ta doon ha mga kalambuan para ho tribo galing okay. Nakaliya ka man.
2: Okay. Sa panday kay tumungtong gali sa buha kaamulan di gali. Yan iya sa pag panday galiin kuan gali sa pangalimpukaw ko kabukalagan. Hi manligod manandog suk kialaha habatasan. Yo yan yung tema gabi di gali. So bada iga pangalimpukaw so agka kwanta man yan eh paprita lang sa video gali para masgutan tagali
1: sige paliog ko technician paliog ko

0: Angon nga sulbad, walay magpabilin ng mga sala sa matag probinsa kalikin atong tanawang sa among kaliwatan isara ng kalain-lain lang ang pamuyo. So mauna ang pangitog. Unya kining gahapon, buok na ipangawa. Lugaw sa ato pa ang gitukot ni Mayor na pangalimpukaw sa iyang kaliwatan ni Dato Mangligod, Manandog. Lugaw sa ato pa kung naay mga sayo kung naay wala nila mga tuman na ilang mga tupanong kaniadto karong panaytabo na nangalimpukaw siya. So ilang gikuha pangawas ninyong nila nga bahagwan gikuhaan nila nga gini sila paringan ug sukob, ug buktara, balaod sa tribo. Mauto ang hinungga ni atong pangawas. Ug tanang kadatuan mga kuhaan usab sila sa ilang mga kasalanan nga nila dini kung ang ato ang pangawas. Magdagayaon ang kuhaan kini panalangin sa amon, dito ang aning pamamahanggi. Kaya mga unay ay among pagmamuhi, kumahan di gani, kaya diyan namong tanang kaguta ang tanang among kurahimanan, unay among tinuuhan. Unya, kining tungkol na kanyang kabukboy, mauna ni ang simple bukalasan. So, adlaw na sa o pagtuma ni Dato o mangkumbati sa iyang paglimputaw sa kadugayon na sa iyang apuhan. Nangawala na o ang iyang amahan, isip siya ang nagsunod at nagbarog alang sa talinaw o pahusay, binis o pasta probinsa, mauni karong hulungdang na mga limputaw siya. Kung atong makita ang iyang apuhan, kung ato, kung basanan ng lunod, kung ino sa lindugunan, mga kasayatanan sa matag probinsa. So karong iyang tukawang, nga panunodan o iyang ligunan ang kuwang trabaho sa iyang apuhan na kining upat sa probinsa, ligunan niya nga magpadayon ang talinaw o kahusay, magpadayon ang tanan mga dato, maghiusa aron nga dili bugat kung unsa ang abot na problema dinhi sa upat sa probinsa kay maukini ang among balaod nga kung unsa ang problema sa matag probinsya dili kasagwan sa mga probinsya tabangan aron masumbag kay mao kini ang among naandang sa wala pa ang republika sa Pilipinas nga ano ni kaugalingon nga balaod sa tribo nga among gibaruban hangtod kanon dili namo kanang natuman kung among ipadayon kana kung gisumpay sa balaod sa tribo diha nga upat ka probinsya nga mga bago kalain-lain.
1: So yan ang gali, yan ang kuhan.
2: Day one na ho ritual, panlitob, ritual sa nahanah, unha video gali.
1: So pigisgutan din tantaan gali, na bantayan ko, sa haapat ha probinsya, magbinuliga kung ino sa mga problema ha aguma. So pagbuligaan na yung gali daw, mas maaya dayan do para ha kuan para ha agka bigolan gali sa kuan. Oy nawala atong kuan bid technician. Oh nawala. Okay na. Nawala man. Oh so palihog nawala bid. Ay, okay. Ang aming gid mga dita gid agado tuon ang duma dan tay gali ang mga agpamusil lang gid.
2: Okay, pasensya ka mga sulod tay
1: maluwag ka malo kay agka tabag. So gali ko agka sabot ang gali tag paliliman iman kanit ayoan sa mga dato mga tribal chieftain. Agka sabot ang gali ino ka importante ha ang mensahe.
2: Panday gid agka
1: si dato sino ang gali dato. Ino sa kuanta ang gali. Hindu ang probinsya ang gali.
2: Diyan ang ta-esperansa daw ang
1: gali. At taga-esperansa ang si Dato. So, adagi gaya, takahimu ang dahi gali. Taan na kalihukan. Siguro, masabot ang gaya, tagpariliwan kanita, iyan ang pag-amul-amul, mga lidiris, tribu ha opat ha probinsya dini ta pulo ta Mindanao ha nagka kuan si Dan. So nagpahayaga si Dan ho. Pero sa buwag gali sa puntuhan na ako dun tan, iyan sa pagbinuliga ko amin mga problema.
2: Basta kamulan gali na yan ang tagisgutan, aman tag-amul si Dan gali ta para masabutan kung ino sa mga kayadan ho, tribu. Likuay, magkalikuay daw, magbigol sa relasyon no matag tribu. Labing gabi adan to na madakol gali sa nakatampo na pandege na bigol ang gali sa mga
1: so gali ho tagpaliliman kanit ho tagpaliliman kanit agkaha noy doon ho Facebook page ta ha
2: agkaha dan in live
1: sa video sa tag istorya gan agkaha ta dan Facebook page so 101.7
2: Bukidnon
1: XFM Bukidnon daw doon ikaw ha kuan gali ha tabasin basin mabaya sila no para gaya maha dan no yan na gali barangay Santun, San Vicente ang na gali sa kata
2: kagidang pagali ha yan na pinakakuan na lugar gali madiyo maasam diritso na yan kunta paka kuan din ta Inoes umaya mang iaw ino ganan.
1: Iyan na nagali ma, iyan na nai maasam dai. Sa barangay.
2: Balagnan.
1: Ada gi mada igali daan ha barangay gali no.
2: Nya kalasan gali.
1: Tanga ta kalasan. Alang hadi huda dan hadi sidan tagaha radio da. Tanga gali ta kalasan no nya og aha tagali sa mga impra. Amin mga eskwelahan.
2: Amin eskwelahan dia gali.
1: So sa mga sulod tadi ha mga lumad kana malagon ang kandan sa yan ay sa pagkampot edukasyon kay amin mga eskwelahan dia yan alam ay pugulo nag eskwela ba
2: oh
1: yan ay sa bada bitaw sige pangakyaw ta kagidan pa adik ki pangakaan ang boten eskwela
2: tapi sa sabaw lako ka diyo in English
1: yan ang kaliwa oh so maya dia kay agpakauma dia masayon umpara kandan sa makabaton edukasyon sa mga kabataan dan. Magali. So ino pa sa ipatarungan.
2: Ipahata pa sa ikaduha video na para ho dito ha ritual ay kadaruha aldaw. Ritual so technician.
1: Technician palihog ko sa kwan.

0: Boto ang hinunggan niya itong kuwa. Ang tanang kanatuan, mga kuwaan isang sila sa ilang mga kasaranan nga nila din kung inaanto ang pangawa kay natin pa aron.
1: Kalayan, gali, kalayan.
2: Kuna.
1: Ah, dili mo, tigsa. Oh. Pero ipasabot talang gali ha, kung ino ay sa ino sa pigisgutan tayo gali, kung sino ay isang istorya. Para matul ano mga listeners na mga sino isang istorya ha. Maya dahil na matunan amino dahil ang gali dahil ko digo gali diba so alasay 54 sa oras tao ha doon gyapon tayo programa tao bukidon makisayot ki yung technician paliwag ko
2: ikadawa video

0: yan ang nanggala, yan ang nanggala.
1: Ah, yan ang nanggala.
0: Video man dahil, ba? Video man dahil. Video man dahil. Pungahan ang nanggala.
1: Pungahan.
0: Yan ang nanggala. Mo na to, technician dahil. Mo na to. So, gali, kuhan kay sa mga dumatarik matagaha, ba't tagpaliliman si Dan? Ayakat ang gitgali, kung ino ang sa nahatay man.
1: mga solid, managway, dalaman pag-isab kanit, alan. Sa una ha, naano ya video iman ayan na na ikadarwa aldaw upag ritual pangalimpo ka ko kabukalagan hidat hi maling malighod madanog so kinilikialha habatasan
0: gali mabikin lang gali sa
1: lahi sa kandan ya gali sa kanit nakilalaha
0: kilalaha
1: kandan ya nakialha habatasan. So, marakal sa naisgutan dan gabi di agale, kabahin tayo pagpabigo labi ho tribo, ilabihan niya sa madagoy ha relasyon ha duno matag tribo. Ta, so, ana ya panahon gali, aman ay pigumaw dan ha pangalimpuka o tagpukaon, baso pigdumdum ba? Baso ag, kundan sa pagpangalima ana yung mga dato, agpukaon na yan ipadayon. So mayad ha kagbatasan
0: ayo galing kay iman to baso dong ko yun man lugar bago una henerasyon so mga apo anay yan sidang galing mga tagdumaduma yan sidang sige tagtinabanga na alimpuko agpukaon ba ano para ha mapadayon iman to henerasyon importante yan galing
1: para ha amin mga baso basihan bitaw mga sumusunod na kaliwatan para ha matuon sila ko ino sa kultura madagway para ha panegen mabigolan
0: gali aminta ba naka kuan ng tengale mensahe
1: dato makayo ba
0: so
1: aminta mensahe dato makayo ba daw hi dato mayor daw hi provincial IP Marta Agusan del Sur
0: ipapaliman tat anggid
1: ipapaliman tat
0: sa oras tagali na 30 minutes an lang
1: sige.
0: So ipapaliman tayo ng technician, diretso na lang siguro.
1: Sa mensahe ni Provincial IP Mar.
0: Sa Bukid Nun. Ayan, pigo na no. So sunod undayon tayo sa mensahe dayon ni IP Mayor. Daw mensahe ni
1: Provincial
0: IP Mar ta Agusan. So technician, palihog ko. Technician, aron na makuhan. Ato mapabati. Baso, hindi pa na pa man si technician.
1: Paano pa?
0: Sige pa. Alam sa'yo, 58 sa oras tau, ha? Hindi nag-iapon tayo programa tau. O, palihog ko technician sa mensahe na IPMR diri sa Bukidnon.

0: Pakidot mag-isayati. Mga kalambuan o katikaran sa mga katumaran. Programa gikang sa buhatan ni Bukidnon at PMR Dato Makayuba Renato Sambungan. Bukidnon mag-isayati. Bukidnon mag-isayati.
1: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Bukid doon, mag-isaya ki. Alas 7:04 sa oras tao mga suking tigpaminaw. Dinig yapon tayo programa tao. Bukid doon, mag-isayad ki. Ang yapon ni Sigala noy kahangin. At Sigali, Jun Dumala. Daw si Gali GTB. Yeah, so, iman to, mapalimantad sa mensahe.
1: Sa buha mensahe.
0: Sa buha mensahe.
1: Provincial IP Mara Dato.
0: Di ay ta esperanza. Nahita po.
1: Palimanan tao
0: na. Teknisyan, paliw ko teknisyan.
2: Gracias.

sa kapangyarihan, pagkatubugay, naluhan, dapat ng agency, doon yung mga anong city chapter. Pagkakari ng mga provincial chapter sa dapat sa aligan, kami isa mo. Salamat sa invitasyon. Dato mga bati o patarang ang meeting diya sa Makidron at ako sa Kaduna ay diya kumulabisita. Doon si Dato Ligaligon, doon si Dato Walagro. Rako, nasapagsapu ito panayon tanginan mo. Ikan ko amay nai, amay ko, ikan pa, si Dato Mataulo, bati sa isang ulang taon ng amay ko. Patayon sa pagbinaliga, pagtinapangan. Mga salod, doon ako, pinanggap ko ibahe, kapag sa bata na'y, Mrs. Rona, kumuna. Kaya ka ang hindi, parang sila ang doon ako lang sa mga staff ko, 40 mga staff ko, pangalaan sa Pakitlon, lalo sa Lady ito, kaya sa Pakitlon, sa mga sila. Sa buwan at sa puna na

negative popular community, the negative people of the Bible. Dutaya, nalambigit dutaya, patang ang mahal sa mga nato, kinangan ng ikagilay ng Bilogin. O datay sa dinan, ang napinan siya sa alat sa dinan, sa mga iblay, malikapulit, kinangan ng ilang 30 minutos para pag salamu, pagpulo, kung ano yung pagpulo. Ikanawa, o bilansa, hindi na ako, o bilansa,

Jangan kita melihat apa? Para hukum kebanyakan bangun. Tapi

0: Samuyan ang mensahe si board member Dato Bakayuba Renato Sumbungan dia ta Esperanza. So gali pagisgutan din kay gali sa bisan isa ini kagyan. Kinahanglan sa dato daw gali. Kinahanglan sa dato ha hari magbiduay.
1: Labi, lain makan labi.
0: Kinahanglan magistorya kay gali
1: Laos.
0: Laos.
1: Laos gyud.
0: Ta para hari mabuhat ta biduon sa dato gali di ba? Ko amin tag biduay gali kana ay Laos.
1: Kana Laos sa dato.
0: Kay madaot gali sa kuantaw. Madaot sa kanoya batasan ko amin magdiway. Laos sa gali.
1: Nice so, gutan dan dito ang gali sa pagpadayon ha pagbinuliga ho. Haupat ha probinsya. Yan man tumong ko nakamulan na makag lambaga sa mga dato daw para ha mabigolan sa mga relasyon ko ino sa uda kahimo dini. Kuamin nahimo dalia na matimo ta.
0: Kuan ba makagamot makagamot idea.
1: Idea ba? Amin dan mga nahimo tao hamasayo dan didang ko ino ha pamaagi pigimo buhat dan.
0: Kuamin dan dia mga kalambuan masayod gid dan.
1: Masayod gid dan dini ta
0: bukidnon. Palimanan tadaan sa mensahe hi kuan.
1: Mayor. Dato makumbati. Dato makumbati.
0: So palihog ko technician.
2: Sa gobernador tao dato makabuhi ka lang doon ng busan tago ka ng tungo. O so vice gobernador tao na bisan nung one pot kan din ha manobo pero di nita higaw mong kanilang kandil tag pigbunyagan ko ba ay maihan the Honorable Patricia Ann Atipat Plaza. Mandinita mga sulod ko ta Esperanza, of course, to Supreme Dato, Dato Salugan, din Orgonilo, Mantakilan, isang pahang kumata din hi

0: kalandang po magmanuwataw. Mga sanggunian bayan members, yun na po isa-isa po, no? So, mo nga siya, no? Ang kabrayat na ito, na na-mention na, any nahuman na itong problema sa NTA, no? Na pinagkuha ni Datong Liwan na kabato sa problema tao po development. Pero aming tao pa, imang problema, yan sa pamahaw, panood, panihapon. No? Kaya aming tao pa, dumaha, mikagiha, tag 24 oras wala din makaon. Ngayon po sa mga ilang susunod yung siguro na yuta. Kasi katulang inyong gibadlong din ang lampas. Ayaw po rin yung badlungan ang naglampas. Ang badlungan yung tumuhay kay buha. Ano? Ay ni Manso, mga dumataw, no? Naatadrita ng mga mag-susolo. Kailing da sa mga ginikanan tao, kailing da sa history tao. O kabalik-ulito sa mga panawagay ko mga buhoy na mga amay tao dito, no? Isa ka ilahang gipinsahan, isa ka ang ilahang gipananloy, isa ang ilahang tumong nanong ng kibiso, galing kamot, no? May kula, so ating daw langusa, daw mga luha, daw mga nohog ang nini, paninuha versus paningkamot, kay araw na may lahat ito masayag na kaugnaon, masayag na kasi pa amay ko mas taas na outcome sa katilingban. Ano? May mga nahutaw ang kalain-lain na kuminsa. Of course, dito ang kuminsa na Bukidnon. And so, minikanan tao.
1: So, yan ang galing mensahe, Mayor. Mampatilan di at Esperanza Agusan del Sur. So, gali sa pig, alang o hali, dalayo, nagkasabot pa. Sa ang pigisgutan, yan ang galing sa mga gaop, lugar niya. Yan sa Ancestral Domain, mga gali.
2: Ancestral Domain.
1: Importante. Yan, sa Ancestral Domain, amin ang gaop, pigbahinan.
2: Nabahinan niya sa mga gaop, dan niya gali.
1: Na yan, problema sa duma. Takabisang kanakanda na gaop, na agsakuman dan, agtrabahoon dan.
2: Maalang tagsakuma, na...
1: Bakagihi, Mayor, kagi Mayor, hali na yung baldangan. Oh. Yung baldangan na isa, hali tagtrabaho.
2: Hali tagtrabaho yun, ang baldangan. Panday, mag-inaklaro lang doon.
1: Sakto, gihapon.
2: Panday, gayon nakag-kuan gabi, lambaga sa mga kuan niya galing. Panday mo na, pagpunga programa, minawa kayo man dahil, namindan pa dahil mga dialogue at iyo. Para ha, panday gayon makuan, klaro sa mga kabahin o gaop dan diya ta esperanza.
1: So gali, basin makaya pa, okay, Ella City, 19 oras, basin makaya pa gali, ko palimanon tagid sa mensahe IPMR, diya ta probinsya ta pwede pa. O, mga pila ka minutes na, diya.
2: Former municipal.
1: Mga, sige. So, po, o, yun lang, gali, former
2: municipal IPMR,
1: municipal IPMR ta, Misamis Oriental. Yan asa tagis ko tayo. Sunod na tayo ha, message. Sige, i-play na lang. Basta kay, ato lang ipasabot niyo si IPMR ba na sa...
2: Nasipit.
1: Nasipit. Oh, sige.
2: Si Dato, Kwan, Dato... Salangkuan, Revised Mandahinog.
1: So, yan, ikan din na mensahe.
0: Pasyon, mag-abot po din. Mag-itawakan ko sa akong kauban, ato President, Eric Johan, sa Tagtambol, anong kamulang ng festival. Huwag ko magbato ha. Tumag ko siya, Tagtambol ko na.
1: So, kunayan.
2: Kunayan natin yung galay.
1: Pero gali, kuanan man, sa oras ta. So, ilahay idea ko ino sa mensahe hi IPMR ta yan ay sa Agusan del Norte. Mga idea lang gamay. Kay asam ko sunod sa Badogal Iplita.
2: Kaya mensahe hi provincial IPMR ta Agusan del Sur gali. Abaday big pasalamat gali ta daw pa kung nakatambong o iling ta na programa kaamulan. Mabi ayan kapalimana ko doon. Pandagay nalipay

0: first time ah
1: first time nakatambong tay na ha kaamulan ho tribu ha higa unun ta sa tribu tay gali ha provincial IPMR ta kwan Agusan del Sur is Manubo.
0: Manubo.
1: Manubo sa tribu din. So yan ang gali ha mga
0: ayan mensahe din.
1: Mensahe din.
0: So asong taon sa mensahe
1: din. Sa dum madakol pa man sa mga video ta rin tay kabahin.
0: Pero yan ang gali sa tagistorya gali di ba? Dung ta video ta.
1: Ayan si kwan Municipal IPMR yan ta kwagali ta former Municipal IPMR ta munisipyo ta kwan nasipit yan yan si Dato revised sa Mandahinog Dato Salangkuan
0: so mayat gali ta nahitabo sa press una ha higayon mag makagbalak sa mga dato dinita hapat ha probinsya din ita pulo ta Mindanao, Mindanao. Para mapalikon gali mayad ko madayon-dayon una yan
1: madayon-dayon gay de galita baso pag sabot-sabot ng gabi na pandayan man kwan hugot sa pag kwanda na para ha, mapabigol sa tribu ha ikaw no
0: so yan yan gali mga kalihukan alang ho mga suki tatag paliliman yan na yan mga kalihukan taiya si Manaha ko IPMR ta din ita probinsya at Bukidnon si Dato Makayuba sa board member ta so yan na yan mga hipanawdan taiya ha si Manaha nakiga nakiga dumaw pag-amulamol kaamulan ho hapata probinsya so first time dai ho duma
1: mo oh, amin duma ha munisipyo daw pa nakatambong
0: so kaya. Siguro gid galit ayan mga sunod na panahon dili an gid pamanayan ta Bukidnon ipa higayan di ba ta da para
1: oh mahitabo ang ta Bukidnon galit na mas mabibo ayo ang galit ta mas madakol man sa munisipyo munisipyo ta din ta Bukidnon so panday gid ma mabigulan. Mabigulan.
0: No, mas adagi gastos kinangan.
1: Sakto-sakto ganyan.
0: Sakto-sakto ganyan. Gasto galay.
1: Basta gaya pangamol galay na ay magandang kalagayin sa pagkaon ta galay.
0: So yan ang galay, di ba? Nang hisgutan ta mga kalambuan doon o opisina hi Dato Makayuba sa IPMR ta din ita probinsya at Bukidnon. Taya si Minaha amin din gayad mga panglantaw ha? Sa tribo tao kana lang din ta Bukidnon magkahiusa gay di ba
1: para gay din ta Mindanao tibok Mindanao
0: ala si 24 sa oras ta mga solo din tayo programa tao Bukidnon maki sayot kita man kida man ho ala City Media so amin ta lang ha anom ha minuto gali ho pag dumaduma ta siguro sa mga duma kuda tagid mahisgutan sa duma ha makapadangat ta dun ho kwantay sa oras. Pero siguro sunod Sabado, mapadayon tagi hapon ha, sa mga mensahe. Mapalimaloy sa mga mensahe kung mga dinapit ha mga mamumulong. Panahon na ing pahigayon sa yan na isa kaamulan na diya ta may agusan. Agusan okay. Del Norte. Ingalay ba so?
1: Pasalamatan ta lang
0: pasalamatan
1: mga...
0: Pasalamatan ta lang.
1: Mintan man mga viewers so pasalamatan tayo sa mga viewers ta wala ta na shout out sa duma ta limited din sa oras ta
0: aminta pa panahon inuon
1: amin pa dai mga
0: aluminio solitario ha congrats daw okay tagahin dagiti dai gali si ikaw
1: si Edgar Manong is watching Randy Gunayan madagwaya dalaman dyan ta ikaw Hisil Oy Joy Buddy shout out watching from Maramag
0: Oy, mayang gabi eh.
1: Matagoy ha, dalaman dyan tayo nyo, dyan tayo maramag. Mga kadumahan tao dyan tayo maramag. And then, pasalamatan tayo ng gali sa mga dato tayo at Esperanza, Tribal First Division, dato T.D. Manpatilan Jr. Dato, matagoy ha, dalaman dyan ikaw. Salamat. Panday kay Atiman dyan tayo.
0: Esperanza.
1: San Vicente.
0: San Vicente, Esperanza.
1: San Vicente, Esperanza, Agusan del Sur. Si Dato dan Manlindahay Pidelino Mandahinog dyan ta Misamis Oriental so yan daw ang galing
0: yan ang galing ay hindi ka ba na igali malipat galing ha so alan ha magsaulog walang daw natawan lang tayo lang kisa 18 bulan ulo happy birthday ha hinahinay lang dahil sa pag-shot hindi lang ngayon mapalabihan para ha hindi makasala ako hindi dan mahang over
1: no basin ko makalugar ka ko imbitahon ka inyo no.
0: Diyan ka man. Akabaloy na.
1: Akabaloy pa.
0: Ani kay nagbaliban.
1: Basta kay birthday gali gali na amin ta na pakals.
0: Oh, amin kay ten gali pakals gali ko. Birthday pero ko huna na ang gali importante sa mayad sa lawa. Ta amin kay di panahon gali birthday taha. Wala tagad gali ang kahimo gali. Oh, adik gali nagkalikayan ko. Wala ta manggaling. Yan lang pagpalit na lang ang kalipatan pagpasalamat mo magubaya dugang kinabuhi ang ila kanita.
2: Happy
0: birthday inyo Alan.
1: Okay, shout out Dan. Shout out ko janta salog si sa buha vlogger si Dat si Kaamay. Si Kaamay.
0: Tagaha dai si Kaamay.
1: Si Kaamay dia daw si Kasapit vlog. So may mga lumadha vlogger ta inspiransa gusan din.
0: So, may dadaluman inyo Alan. Ala City Wine TC di sa oras ta tatuloon lang ha minutos. Siguro gali panamilit kid an inaot unta ha sa sunod Sabado. Dumaduma kamuli lang gihapon lang tayo programa ta la inaot ha ko amin din manugaling nang ikagi ko kulang manugaling sa mga impormasyon pagpasabot. Paningkabutan dahil sunod sa baduha mailahan dahil inyo ho, yan ay isa katagbawan matun aloy ko ino sa mga kalihukan di ay ko IPMR ta din ita lalawigan po kinon di ay tagtinuga tagtinuga dahang tagtinuga dahang pero anik gali taghimlay gali para kaayuhan gali ho mga lamad alay mga problema nagailahan dipindi gali daan o kakaya di ba kuhindog kataman sa kanita na pagpalingkamot yan magkulgerle kanita makapota sa kauswagan ayaw agali sa kalinaw din ta lalawigan tabukinon ang mga dumaday ilabion sa pito ha tribo din ta lalawigan tabukinon madagway dalaman inyo Alan hangtod ulang sunod ha Sabado na tayo programa tao palimang kaw lang alas 6 hangtod alas 7 emidya ng kaoras na itong programa pag-iskot-iskot mga kalambuan pwede ka na magpa-shout out dahil pwede mag-comment ka lang ha
1: comment
0: daw hari ka o gayon malimot ha mag-like comment daw mag-share ng tayo program tada pa to para ha madakol sa makapaliman pa tayo program tagal ikaw ha panamilit
1: sa gihapon na madagwaya dalaman so salamat inyo lahat mga sulod ho pag dumanoy ka na ito ha ng kauras daw to nga salamat to pag sunod tayo ha programa bukin nun makisayod ki kadinit tayo kasayran sa mga programa Dato Makayuba so salamat Dato Makayuba tayo ha programa para ho tribu ta bukin nun.
0: Okay may dalaman dyan po layoon good evening what asa ka ng lugar
1: okay
0: kamusta may hapon nyo so wala naging tayo oras
1: nadagway sa dalaman Carlito Alipin Mirasol Salonga sa Takagayan ay gali gagaw ko
0: may dalaman nyo dyan Takagayan din okay so tagpanamilit ka yan yan ay sa higalan mo kahanginan yan ay si Gali Jundumala
1: yan ay si GTB
0: daw sa ngaran daan hi Dato Makayuba sa IPMR ta probinsya ta Bukidnon board member ta maya da daluman inyo Alan.

household user. Atong paminawon.

0: ang pagmano, ako daw si Jonathan Lawal, ang Santon Plus Gold user sa Tapat na Laudalay TV.
1: Santon Plus Gold, tatak yes to health. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Melgar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tunog sa aking insomnia. Pili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlong. Akong gitry, lami kaayo siya. Tinang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Jerry Mendoza, 28 anyos, saka virtual assistant, taga Malaybalay City, Bukidnon. Dako akong pagpasalamat sa Vision X Plus na binakay naghatag o kahayag sa akong kalibutan. Dili na akong gareklamo sa masa kahalap, pananaw, pagpabili nga mabasko o malinaw ang akong mga mata. Iniusa ka bahin sa akong kinabuhi. Ako karon mas mapanatag o mas sinaw ang akong pananaw sa tandaan na.
4: Vision X Plus. Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Pag inom og Premium D3, ragyo na nakapalagsik na ko balik. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo akong paminaw. Niya muragoy kusog ako mga tuhod ba? Sakit pod pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning aram-aram yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
9: Purma da gani, pre. Pero may problema.
8: Ay, ano na aw?
9: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
8: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na na, pre.
9: Turbo?
8: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos. Antes, ang dulutog sing nyo ni Mrs. Moon.
7: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Gas Turbo.
1: Turbo. Papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: This song is brought to you by Vision X Soft Gel Capsule, May Lutein, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malinaw na paningin sa araw-araw. Vision X Plus.

0: That song was brought to you by Santol Plus Herbal Capsule. Natural protection, araw-araw. Santol Plus Herbal Capsule. May mangosteen at manugay. Santol Plus Herbal Capsule. Lakas na katawan, subok na.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa una, katong wala pa kung naminaw, XFM. Tawagkod ko nilang bayot.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon nga naminaw ko XFM, suway ninyo. Suway kong tawa kong bayot. Di ba, kita nyo katang. Hello? Isa na eh? Ha?
3: Hello? Ruel?
2: Pang?
3: Okay, kita walang tawag malagot na nyo kay kundi mo ha? Unsa? Ang imuhang motor tulon kung kabulan wala kakabayan?
4: X.
1: XFM.
4: FM.
2: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Santo Plus Gold.
3: Ako si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulog ka to eh. Ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat ko sa kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natuma na dyan.
2: Santo Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santo Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
5: Lami na akong kuha sa nang kopi, Santol Coffee Mix, kay sa una mga kopi, abdo sa kundihan, pero nakuha na, maayo kay ba, na naganing buntag, Santol paggabi, buntag na po, walay halang yung patukuta. Salamat gani ko na nakadungupan ni sa doktor sa history, na panun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva iba, sa puro banana, mangkilam.
4: Santol Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy na kape. Kape nga dili makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santol Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Vision Next. Daghan ang natabangan.
7: Sir Miguel, gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi na ko sore eyes dito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang og muta-muta akong mata. Mauto, dito mara na kong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
6: Vision X, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
4: Premium D3 user.
8: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, katrabaho, budkang sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Daw man sa akong pagkaon, inom dayong ko Premium D3. Dinugod ko, bati unog kapoy. Kadamantan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
4: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo.
10: Pakusog.
9: Turbo.
10: Pagdugay sa away.
9: Turbo.
10: Doble ang kalipay.
11: Pre, atong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
12: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
11: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
12: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
13: Turbo, food supplement from a himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas ang lakas.
13: Turbo, food supplement from a mapalit sa mga butika.
15: 7 Plus Herbal Soap.
16: Norma Oda, taga-Tibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Pili na!
15: Santon Plus Herbal Soap.
18: Bukit no!

0: XFM Time. It's 8 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
2: Ako si Juan Panlayaw, kapatpat malabalaw. Ako'y gilato nga pagpanakit sa akong pangko. O oblet ng ko, kahit pagyot, makabato ko gripong liko. Ito nga, nakadingot ko na radyo na ng Santon Plus Gold. Nga, gatumahinaan na akong lula. Ito ni Pangko, akong gitisingan, akong giminto. Nakahirot o buwapang staff, akong nabantaya. Na nawala naman itong pagpapit sa akong pangko. O gripong liko. Magang salamat sa Santon Plus Gold. Mga pareha o gibato sa ako. Itinginin nyo ng Santon Plus Gold. Basing pareha na ako, baangay sa mani. Ako doon si Juan Panlayaw, Santon Plus Gold user sa
1: Santon Plus Gold, papakyas to health. Santon Plus Gold, mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
0: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Margar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tunog sa aking insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlong. Akong hitay, lami kaayo siya. Tinang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kami diha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Jeremy Mendoza, 28 anyos, saka virtual assistant, taga Malaybalay City, Bukidnon. Dako akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Namin na kay naghatag yung kahayag sa akong kalibutan. Dili na akong reklamo sa masa. Magkahalap, pananaw, pagpabilin nga mamasko o malinaw ang akong mga mata. Iniusa ka bahin sa akong kinabuhi. Ko karon mas mapanatag o mas sinaw ang akong pananaw sa tandaan.
1: Vision X Plus. Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premio D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
5: Pag inaw mo premium D3, ragira na kapalagsik na kubalik. Itong niaging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kaya kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumahan ako premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo Dietary Supplement for Men.
7: Pre, purma daw. Tingga makadtong.
8: Purma da gani, pre. Pero may problema.
7: Ay, ano na aw?
8: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
7: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na, pre.
8: Turbo?
7: Oo. Turbo. Tumara, 30 minutos. Andes ang dulutogsing nyo ni Mrs. Moon.
6: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Turbo.
1: Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

0: Berulang, pwede na. Kaya bao mabod ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
1: Basta man!
0: Uy, bata maning ni Abris puntahan. Day!
1: Basta ato?
0: Mga play unta kong barbero.
1: Ala, showy! Sorry, ha? Ayok yung! Among! Ditawat din eh!
0: Bayot radi ay inyong ginadawat din, he?
1: Bayot!
0: Siyempre, bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?

0: FM.
1: Santong Plus Gold.
0: Ako si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santong Plus Gold. Sa tulog katuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat ko sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
1: Santong Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Santong Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
3: Kami nga kung pa sa nang kopi, Santong Kopi Mix kay sa unang mga kopi, abdo sa kundiyan, pero nakuha-guha na, maayo kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santong paggabi, buntag na po, walay halang yung kutukuto. Salamat ganing ko na nakadungo ba ni Dr. Sayes ko yung hapan yun, dako kay katabang sa buha, John Villanueva, sa puro banana, magkilang.
2: Santong Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy na kape. Kape niya dili maka-nervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santong Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Vision Max, daghan ang natabangan.
4: Sir Miguel, gamuta-muta akong matanga daw gi sore eyes ko perme. Abil akong sore eyes dito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mao to, gitumaran akong paspas og Vision Max Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Max Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
1: Vision Max, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
2: Premium D3 user.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyaon kay Kusay, magsigong duka ko sa klase. Digyo day lalim, habang guys kuwela ka, katrabaho, budkang sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Daw man sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, bati unog kapoy, kadamantan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspag kay ko ba? The best dude ang Premium D3. Condition ko pirmi, basta, naka-Premium D3.
2: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble ang kalipay.
8: Pre, patong ganto nimo sa radio ad, bagura.
9: Murag exciting ng turbo ah.
10: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ng turbo?
9: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa to ang barangay.
10: Sige,

0: doon nga tapalit ng turbo.
1: Turbo Food Supplement from Egg. Hihimo sa baka o plapuwaska. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement from Egg. Mapalit sa mga butika.
2: 7 Plus Herbal Soap.
3: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung
2: Santon Plus Herbal Soap. Santon Plus Herbal Soap.

0: That song was brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at...
1: Nang ako mabungog, inom lang kong Santon Plus lang. Mati akong dumintin. Maayo kayo siya.
2: Kamusad? Mag Santon Plus. Herbal capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mong kape. Bawalan ko sa doktor ang kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuha ang tamis, nindot dayon ni siyang kape ha. Ay patamis ani, stevia extract. Bisan de o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakuntihan kay sige kong dugo-dugo. Musa ka mo, diha, itong nakadungog ka ron sa kuwang ipang istorya. Sistingin lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Nagsigi na ka umusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging,

0: mahimong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam?
2: Kabag yan!
1: Mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang,
1: tanggal agad ang kabag.
2: Santon Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid
2: na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Mahal, musta na ka de sa abroad?
4: Nagpadako nila mga magiga sa Minas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin C para sa mga bata.
3: Ay, salamat.
4: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o stick o lukilanan.
3: Ikaw po, pag inom mo Vitamin C, ha? Ang pindi ang mahal. I love you.
5: Vitamin C, Vitamin C. Mag Santon, Vitamin C.
6: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: X.
8: X.
7: F. M.
8: X.

to the end of a brief episode. So make it one for my baby.

0: Itong paminawan.
1: Ako si Jonathan Layaw, kapag malabalaw, na ako ibato nga pagpanakit sa akong pagkobo, o blood ng ko, pahay pagyod, mata, bato, kog, ipong lipo, ito nga, nakadingog ko na.

0: kabataan ako nila. Bato ni Palito, akong gitisingan, akong giminto, nakaharap o gwapa sa ako na bantawa na nawala man ang pagpakit sa utang kubo, lipong-lipong, bagong salamat at pagpagkasgol, mga pareha o gibati sa ako, itingin ninyo ng pagpagkasgol, bakit pareha na ako, baangay sa buwani, ako di ay si Jonathan Layaw, Santon Plus Gold, yes, sir, sa patpat na lalabalaw.
1: Santon Plus Gold, patak yes to health. Santon Plus Gold, mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumo kape kay tungod sa aking insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong hitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun. Kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Magustin, malugay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawan.
5: Jerry Mendoza, 28 anos, saka virtual assistant, taga Malaybalay City, Bukidnon. Dako akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Labi na kay naghatag o kahayag sa akong kalibutan. Hindi na akong gareklamo sa mga sa kahalap, pananaw, pagpabili nga mamasko o malinaw ang akong mga mata. Iniusa ka bahin sa akong kinabuhi. Ako karon mas mapanatag o mas sinaw ang akong pananaw sa kadaan lang.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premio D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Pag inom o Premium D3, ragi na nakapalagsik na ko balik. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya muragoy kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na ko Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Pre, purma daw. Tingka makadto.
9: Purma da gani, pre. Pero may problema.
8: Ay, ano na aw?
9: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
8: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na na, pre.
9: Turbo?
8: Oo. Turbo. Tumara 30 minutos. Antes, ang dulutogsing nyo ni Mrs. Moon.
7: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapala. Turbo.
1: Turbo, papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Puputi na maoda, tagatibalong. At dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Par, pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Sige, par.
2: This song is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May vitamin D3, VCO at Moringa Oil.

0: panahon ngayon, namatindi ang panganib sa kalusugan. Kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Morilsor. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukan, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukan nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, Permi Mabilar, kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Ato nga nabalaka ko kay Bastion og mabuta na hinoon ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Ang mga naay gipamati ng sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir, niya. Murag action po panakit akong mga joints. Dali ka sa pagpalinturahon. Kaya sukad nga gatumbar na ko premium D3. Nami na kayo akong paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Nami sa pirmi na akong tulog. Jubay kayo, sir, tagamatanaw.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
8: Para sa dynamis?
7: Para sa tour nyo ni Mrs.
8: Tour?
7: Oo, sir. Tour nyo palangit. Diba, sir? Exciting?
8: Sure ka, Miss? Dalun ko nimo sa langit. Exciting ba?
7: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
8: Sige, sulayon ako na, Miss.
5: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clapuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ito si Aida Cordero, taga butike. Itong balas akong panit at sa unyahan ko. Narwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akandang itong sa mga
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Manami gis.
10: Santon Plus Herbal Soap.
13: Orak, Kapitan. Unsay kalahian sa una o karon?
14: Anil siya, Kapitan. Sa una gani, kung gwapo, babaero.
13: Karon di ay.
14: Aw, pati pangit, babaero na pod. Juicy pa. Exciting!
5: This song is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Morilsor. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako sa pag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init. Pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itambalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Vision X Plus User, atong paminawon.
3: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, pero may mabilar kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mato nga ng balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng isama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
5: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Niya. Pero action po panakit akong mga joints. Dali ka sa pagpalimturahon. Kaya sukad nga gatumbar na ko premium D3. Nami na kayo akong paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Nami sa pirmi na itong tulog. Jubert Taylor, sir. Tagamatanaw.
4: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
7: Para sa diyan na, miss?
6: Para sa tour nyo ni missis.
7: Tour?
6: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
7: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
8: Exciting ba?
6: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni missis nimo.
7: Sige, sigayon ako na, miss.
4: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Soap. Si Aida
11: Cordero, taga butiki. Itong maras akong panit at sa nyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa
10: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanami gin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: XFM.
4: This song is brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.

Awesome.

0: vaccination, mabigyan po kayo ng complete health assessment. At yung lagi nating ipinapayo doon ano, sa ating po mga kababayan na as much as possible, mga kaibigan, eh makapagpakonsulta po kayo. Kasi hindi naman natin alam kung ano talaga yung nangyayari inside our body. Maliban na lang, Dok, pagka meron na nararamdaman ng mga simptomas. Yung problema pa naman sa ibang mga karamdaman, Dok, nagpapakita lang ng mga sinyales pag medyo advanced na, pag medyo malala na. Ano? Kaya minsan, hindi naagapan or minsan, yun nga, marami ng komplikasyon at saka po tayo gumagawa ng hakbang. Ano? Kaya nga napakaganda na nakapagpakonsulta, nakikita po natin kung ano yung current condition ng ating pong kalusugan, ng ating pong pangangatawan, ano yung mga nagkukulang na mga minerales, mga vitamina sa katawan po natin, at iba pa ng mga nutrisyon na maaari pong pagmulan ng samot-saring mga sakit, mga kasama, ano? So, mahalaga po na nakapagpa-check up, mga kaibigan, ha? Lagi nating binabanggit, early detection is a must, mga kasama, ha? So, puntahan nyo po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
1: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
2: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
0: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete dietary guidelines at complete health assessment para po mas mabilis makarecover sa iba't ibang uri po ng mga karamdaman. Meron po tayong mga combination dyan ng mga herbal medication na mas magpapabilis ano, sa recovery po ninyo, mga kaibigan, at tutuldok ano, sa mga karamdaman na matagal nyo na pong tinitiis-tiis at matagal nyo na pong iniinda. Yung mga sakit na yan, dapat hindi po yan pinapatagal sa katawan po natin. Dapat pinapalayas po yan agad. Ano? Binibigyan agad ng solusyon, mga kaibigan. Ha? So, puntahan nyo po. Bisitahan natin po mga Yes to Health Clinic. Open po tayo araw-araw mula Linggo hanggang Friday yan. Nandiyan ang ating po mga trained alternative consultant na tutulong sa inyo, mga kaibigan, gagabay para sa mas mabilis na paggaling, mga kaibigan. Ha? So, puntahan po ang ating pong mga Yes to Health Clinic. At syempre, laging makinig dito sa ating pong mga programa para updated po kayo, mga kaibigan, sa ating pong program, mga kasama. Okay, kung meron kayong mga tanongan, just text lang ha, sa ating pong numero. Ating po text line 0969-609-6545.
3: Secret of Health, Health Info.
0: Health Info po na tayo, mga kaibigan. Pag-usapan po natin doon, ano, itong isang nakakabahala na karamdaman at ayon po, ano, sa pagtatala, ano, ng, sa APSA po natin, mga kaibigan, na isa sa pinaka main cause of morbidity sa Pilipinas, Dok. Itong mga karamdaman na kapaloob sa cardiovascular diseases, ano? May pong mga sakit. Isa at pangunahin na dyan, Dok. Ito pong heart problem, ano? At kamakailan nga lamang, pumanaw yung isa sa mga sikat na personalidad sa media, ano, or sa mga artista, si Joey Paras, ano. Ang problema is heart problem, mga kaibigan, ano. So pag-usapan natin itong tinatawag po na heart failure. Paano po ba, Dok, nabubuo itong ganitong karamdaman, Dok?
4: So ang heart problem, kasama na yung heart failure, isa yan sa, yan ang top killer sa buong mundo. Actually, sa Amerika, meron silang nearly 6 million Americans na mayroong mga ganitong kasi ng kondisyon. Ano? Roughly 670,000 daw na tao ang bagong diagnose na nito taon-taon. At ang pangunahing dahilan kung bakit yung mga tao at the age of 65 pumupunta sa ospital ay dahilan dito. So, pag sinabing heart failure, hindi naman ibig sabihin na humihinto yung puso natin. Kundi yung ito ay less efficient na yung trabaho niya hindi ayon doon sa normal dapat na trabaho ng puso natin. So hindi siya optimum, ano? So dahil sa maraming possible causes na o dahilan, na kasi yung dugo natin syempre nagmo-move yan mula sa puso natin papunta sa iba't ibang part ng katawan natin, pero medyo slow yung activity ng ating puso. So pag medyo mabagal yung puso natin, ha, mahina, yung pressure sa ating puso ay bumibigat at pwedeng ito ay magresulta sa kukunting nutrients and oxygen ang nakakarating doon sa iba't ibang part ng ating katawan. Kasi very important kasi yung trabaho ng heart natin sa pumping station ng dugo. So, yung heart failure, maraming klase yan. Meron tinatawag na systolic dysfunction. Yung systolic, ito mismo yung, kumbaga, pag nagpa-blood pressure ka, yung systolic, yun yung nauunang numero. Halimbawa, 120, yun yung systolic. Over 80, sabihin natin, yung diastolic, yung pangalawang numero. Okay? Para alam po ninyo, ano? Kapag yung pong puso ay mahina ang kanyang contraction, yung puwersa sa pag-push ng dugo, ayun yung tinatawag na systolic dysfunction. Okay? Kasi hindi makakarating na maayos yung mga oxygen-rich blood sa mga cells ng ating katawan. Another problem na yung diastolic dysfunction, ang problema naman nun, yung pagpupuno ng ating heart ng mga ventricles natin. Kasi pag bomba ng dugo, babalik yung dugo sa puso, yan, mag-feel siya, yun yung measurement ng diastolic pressure. Okay? Kung hindi normal, ibig sabihin, hindi masyadong nagiging efficient yung pag-feel ng ating ventricles. Okay? Kaya ang nangyayari, nagkakaroon ng problema din dun sa ating function ng puso. So yung diastolic dysfunction po yun. Another issue ang ginagawa ng mga doktor, di ba, pag nagpapa-ECG tayo, tinitingnan nila yung ECG ng tao kung normal ba yung reading or hindi. So, based sa kanilang nakikita, doon titingnan ng doktor ano yung possible problem ng ating puso. Kaya, pag meron kayong nararamdaman na alinman sa mga ito, ano, eh pwede kayong magpa-check up talaga kasi ang doktor, hindi naman basta-basta magsasabing, uy, may sakit ka sa puso, dadaan ka sa maraming mga test. Basically, yung ECG, isa yan sa pinakampangunahing test na ginagawa. Then, they will request another test kung kinakailangan. Kasi nga, ito ay isang delikadong karamdaman, partner.
0: Okay. Ano po ba, Dok, yung mga maaaring pagmulan ng karamdaman, Dok, na heart failure?
4: So, marami, ano? Isa na dyan yung coronary artery disease. Pag tinawag na coronary artery disease, yung ating pong artery o daluyan ng dugo na mismong nagsusupply sa ating heart muscle, eh nagkakaroon ng problema. So pwedeng mababarahan 'yon at o kaya naman nagkakaroon ng aneurysm or kumikipot na pwedeng dahilan kung bakit nagkakaroon ng starvation or kakulangan ng oxygen dun mismo sa ating heart muscle. Kumbaga, yung coronary artery, tandaan nyo, yan yung mismong supplier ng blood at nutrients doon sa mismong puso natin. So mahalaga na hindi siya dapat mababarahan kasi pag nabarahan siya, manghihina talaga yung puso, mamamatay yung mga cells doon. Okay? So, yan ang pangunahing dahilan ng pagkakaroon daw ng heart failure, yung coronary artery disease. Another is yung heart attack. So, ang heart attack, nangyayari yan kapag yung coronary artery biglang nabarahan, tapos hihinto yung tibok ng yung daloy, so pwede ka magkaroon ng heart attack. So, yung mga muscles mo doon, magkakaroon ng problema at ito ay nakakaresulta sa damage doon sa inyong particular part na kung saan nawawala ng tamang supply ng dugo. Yan. So, pag na-heart attack kayo, ibig sabihin, kailangan nyo na talaga ng agarang lunas, mga kaibigan. Isa pang problema na pwede mag-cause ng heart failure ay yung cardiomyopathy. Ano? Na itong cardiomyopathy, ito ay damage doon sa ating pong heart muscle dahilan na rin doon sa kakulangan ng supply ng dugo at nutrients. Yan. Pwede itong mangyari, pwedeng bara or pwede rin namang dahilan sa mga bisyo or infection or sobrang pag-inom ng mga gamot na ipinagbabawal. Nangyayari yan doon sa mga alcoholic, mga drug addicts, at saka nagkakaroon ng infection, pwede sila mag-develop ng cardiomyopathy. Ano? Pwede din naman na yung overwork yung puso natin. Anong dahilan? Ba't na-overwork ang puso natin? Mm-hmm. Kapag ikaw ay may high blood pressure. Okay? Kasi pag masyado mabigat ang daloy ng dugo mo, high blood, kaya nga pressure, mataas, pwedeng hirap na hirap yung puso mo. Para kang nagbobomba ng malapot. Okay? Literally. Pwede rin magkaroon ng problem yung valvula mismo, yung valvular disease, na ito ay nagpapahirap din sa ating puso. Yung thyroid disease, katulad ng hyperthyroidism, yung kahapon na pinag-usapan natin. Pwede rin problema sa kidneys. Okay? Pwede rin diabetes or meron kang tinatawag na congenital heart defect. Mula pagkabata mo, eh, may problema na yung puso. So ito ang nagkukos ng mahirap na kondisyon sa trabaho ng puso natin. Kaya po siya ay pwedeng magkaroon ng failure. So alinman dyan, pwede kang tamaan ng heart failure once na meron kang alinman sa mga binabanggit natin.
0: Mm-hmm. So sa mga kababayan po natin, ha, na nakakaranas ng alinman sa mga kadahilanan sa pagkakaroon ano, ng problema sa atin pong puso, mga kaibigan, ay kinakailangan mabigyan ka agad ng solusyon. Ano? E ang puso pa naman, dapat always yan, mga kaibigan, nagbobomba ng fresh blood ano and rich source of nutrients, mga kaibigan, throughout our body. Ano? Pansin niyo, yung mga nakokoma, di ba? Yung kahit na tumitigil na ibang function ng pangangatawan nila, yung puso nila, patuloy pa rin yung pag-pump ng blood. Yung nagpapalatili na ano sila, buhay sila, mga kaibigan, no? Even though they are in coma, mga kasama. Kaya napakahalaga talaga ng function ng atin pong heart area. Kaya dapat na ito ay atin pong iingatan, dapat laging bantayan, ano? Lagi niyo pong imamonitor ang inyong pong heart area. Ngayon sa mga kababayan po natin, lalo na po kung kayo po ay nag-undergo sa mga heavy work o yung strenuous exercises, mga kaibigan, dapat meron niya kayong pang monitor ng heart rate. Ano? Kasi tulad na nabanggit ni Doc kanina, baka na-overwork na po yung heart area po ninyo. Bukod sa pagkakaroon ng ibang mga underlying diseases, tulad po ng diabetes, yan, pagkakaroon po ng kidney problem, pagkakaroon ng thyroid problem, at iba pa ano mga problema. Minsan yung iba, Doc, pagka sobra-sobra yung kanila pong paggawa, ano? Uh-huh. O yung exercises na strenuous. So, maaari din pong magdulot ng hindi magandang resulta or effect sa ating pong heart area. Ano? So, ano po ba, Doc, yung mga simptomas na dapat bantayan ng ating pong mga kaubayan na nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman?
4: Pwede yung pinakamalapit at pinakamadalas yung mahirap yung paghinga. Mm-hmm. O, kasi yung puso natin at saka yung baga natin, connected dyan to each other, na kapag may problema yung puso, apektado yung lungs natin. Mm-hmm. So, pag nahihirapan kayo huminga, madalas hinahapo kayo, yun. O kaya yung iba, nagkakaroon ng parang hacking cup or wheezing or dry cup na wala namang plema, pero parang lagi ka nauubo. So, pacheck po kayo pag ganun, ha. Pwede rin yung pamamanas. Ano? Pag namamanas yung ating pong mga binti, yung tiyan natin, yung ating mga kamay, isa po yung sa sign na baka meron tayong heart failure. Pwede yung lagi kayong hilo, dizziness, at saka yung parang laging pagod. Kahit wala naman kayong ginagawa, kahit bagong gising kayo, ay pagod. Isa po yun sa pwedeng dahilan, ano, yung heart failure. O pwede rin namang meron kayong palpitation o tinatawag na tachycardia. Tachycardia, parang bilis ang tibok ng puso natin. Mm-hmm. Ano? O irregular heartbeat, pwedeng mabagal, pwedeng mabilis yung tibok ng ating puso. O kaya naman, pag mag-exercise ka, yung iba na may ganyan, hindi pwede kasi mag-exercise ng matindi.
0: Mm-hmm.
4: Kasi pwede sila mag-collapse. Diba? Yung iba nga, pinapaano lang, yung stress test lang, nahihimatay na. Mm-hmm. So, kasi hindi nga ito, hindi kayo makaka-exercise na matindi kapag ikaw ay may heart failure. Or pwede rin na walang ganang kumain, at yung iba parang laging hindi makatulog na maayos, yung iba parang pinagpapawisan ng malalampot. At yung palatandaan na medyo nahihirapan talaga yung puso mo, may chest pain at manok ka, mabigat yung dibdib mo, ha? Na laging parang may nakadagan. Maaari na yun ay nagbabantang heart attack, kaya kinakailangan talaga ipasuri po natin.
0: Nako ha. Sa mga kabayan, kayo po ay nakakaranas ng ilan o karamihan ha, sa mga nabanggit ni Doc ng mga simptomas, eh marapat na magpa-check up kaagad, Doc. Ano? Magpasuri po kaagad kayo. Sa
4: kasi
0: mga,
4: traitor po na sa
0: kanya. Oo, malapit na pinaka. Mga pagamutan sa ipong lugar, may mga kilala po kayo, ano, ng mga cardiologists, or kung malapit kayo sa ating po mga Yes to Health Clinic, eh magpa-consult na po kaagad kasi hindi biro na sakit, mga kaibigan. Ito pong heart problem. At makita na rin kung ano yung present condition ng heart area po ninyo, ano? Kasi yun nga, traitor talaga to, Doc, ano?
4: Uh-huh.
0: Akala mo, lusog-lusog mo, akala mo, lakas-lakas mo.
4: Oo.
0: Bigla ka nalang matutong.
4: Meron nga tayo nababalitan ako, meron akong personal na kaibigan at the age of 28 years old, namatay sa heart attack.
0: Bata
4: pa. Pero walang symptom yun. Ang kanyan lang parang kinocomplain, parang minsan, pag nag-exercise, masakit yung bibig. Pero since hindi nagpapa-check up, at hindi sinususpetsahan dahil bata pa nga. Eh, ngayon, ang tinatamaan po ng heart problem, hindi po yan sa edad.
0: Ha? Kasi walang pinipiling edad
4: ko. Wala. Dati, pag mayaman ka, pag

0: Langin, sa Prop 3, Kalasungay, Malaybalay City, at Mangsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad, ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
1: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong panglawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated nahimutang sa Kilanduka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. Ay kontak sila sa numero 0955-619-9889 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
2: 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan na pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Prok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Duol ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 101.7 XFM.

0: Balik na mga katropa, dinis sa itong pagpanakuban sa programang Exciting Pilipinas. Balik na mga katropa ha! Dinis sa programang Exciting Pilipinas, mga katropa. Dinhi lang gyapon sa 101.7 XFM Bukidnon. Ang insibiyahanan nga inyong katropa, mga katropa. Ito mga katropa ha, balik ta sa pagpanakuban sa programang Exciting Pilipinas. O karon mga katropa, para sa kompletong detalye sa atong mga balita. Para sa kompletong detalye sa mga balita, dinhi kita sa ato ang balitang lokal. Para sa unang bulyada sa ato ang balitang lokal katropa. Nagpadayag og dakong kasubo ang Philippine Eagle Foundation human italiwan ang na-rescue nga agila gikan sa Bukidnon adlong Sabado, Hulyo 18, 2026. Sumala sa opisyal nga pamahayag sa PAF kon Philippine Eagle Foundation, nagpakita na og maayong timailhan sa pagkaayo si Sawaga Dalwangan sa miaging mga adlaw. Gani nagkaanam na ang pagkabaskog, pagkaalerto o nibalik na ang ganan ini sa pagkaon. Apan kalit lang kini nga nakasinati o grabing medical crisis o wala na nasalbar pa ang iyang kinabuhi sa mga veterinaryo. Kahinumduman nga si Sawaga Dalwangan, usa ka babaeng agila nga nakit-an og the rescue sa mag-uuma nga si Marvin Linoy ni atong Hulyo 3, 2026. Sa Kabanglasan na kun sa Kabanbangan na Sawaga River sa Barangay Dalwangan, Malaybalay City. Nakit-an among agila nga giatake sa kapin 30 ka mga unggoy. Hinungdan niya daling gitabangan sa komunidad o giturnover sa Department of Environment and Natural Resources kun DENR. Sa pagsusi sa mga eksperto, gawa sa mga sumadog ulod sa lawas nini tungod sa atake sa mga unggoy, nakit-an sa x-ray nga aduna di ay duha ka bala sa ergan nga nalubong sa iyang pako og paa. Kini nagpasabot nga gipusil na daan ng agila sa wala pa kini maabtan sa mga unggoy. Gihimo na karon ang necropsy o autopsy aron na masuta ang insaktong hinungdan sa kalit na kamatayon sa agila. Nagpasalamat gihapon ang Philippine Eagle Foundation sa komunidad sa Daraghuyan kang Marvin Linoy og sa lokal nga kagamhanan sa Malaybalay City sa dinalian niya pagluwas kang Sawaga Dalwangan. Good morning. Padayon sa pagkatod sa atong mga balita, mga katropa, dinhi tas ikaduhang hugna sa atong balitang lokal. Kung diin mga katropa, patay ang usa ka giingong negosyante human miambak sa overpass sa Simio, Purok 19, Musuan, Barangay Dulugon. Na maramag Bukidnon, pasado alas 3:15 sa hapon, Hulyo 18, 2026. Biktima na ilang si alias Milo, 53 anyos, negosyante o residente sa Barangay Lumbo, Valencia City. Sa investigasyon sa kapulisan, ang biktima misaka kini sa maong overpass nga doon ay gibanabana nga 40 nga to na sa 50 ang gihabugon. Og miambak, rason niya mirisulta sa pakihiagom o mga injuries sa iyang kalawasan o gisulayan pa pagdala sa hospital sa Maramag apan gideklara nga dead on arrival. Kamulo pa usab ang kapulisan sa ilang gihimong investigasyon kung unsay rason sa pag-ambak sa biktima sa maong overpass. Good morning! Ada ba katropa, inanigod na agyo ni problema mga katropa. Ang tawo, dili po na siya magkutlo sa iyang kinabuhi mga katropa kung way gidaladalang problema. Wala na niya na kanang antos mga katropa. Mao na siya yun. Ayan, gikutlo iyang kaugaling iyang kinabuhi mga katropa. Binagis pag-ambak sa kaning overpass mga katropa. Des may Musuan. Pero di gina siya maayo mga katropa ha. Di gina siya maoy sakto nga sulbad sa atong problema mga katropa. Good morning, good morning. Sa ato ang katapusan sa balitang lokal. Gipasidunggan sa 4 o 3. Peacemaker Brigade si XFM, Bukidnon Station Manager Rusty Maricudino, at all sa 53rd founding anniversary for sa 403rd Infantry Brigade, Camp Osito di Bahian, Barangay Gis, Malaybalay City, Bukidnon ni atong Webes. Olyo 16, 2026, ang plaque of recognition gitunol agi og pag-ila sa iyang makanunayong suporta sa tibok puwersa sa 403rd Infantry Battalion Brigade. Giila usab sa Philippine Army ang talagsaong kontribusyon sa XFM alang sa walay paglubad niya pagpaloyo sa mga programa sa kahapsay o kalinaw sa rehiyon. Personal nga gipirmahan o gitunol ang plaque ni General Siegfried C. Tubalado, 403rd Brigade Commander. Pinagi sa maong pag-ila. Nas gipahugtan pa sa kasundaluhan sa local media ang ilang koordinasyon alang sa kalambuan o kalinaw sa tibok sa probinsya. Ang karantuig ng selebrasyon sa anibisaryo sa 403rd Infantry Brigade nagdala sa temang 53 Years of Valor, Unity Service, The Legacy of the Peacemaker Troopers. Ito mga katropa ni aging simana, murag adlang wibis mga katropa, o wibis ba to? Murag lagi, gabi is wibis mga katropa. O diha ta, nakigselebrar ta mga katropa, ni duyog ta selebrasyon sa 403rd Infantry Brigade mga katropa sa ilahang 53rd anniversary mga katropa. Dito, nag-bibo ang tanan mga katropa. So, nabibo tanan. Kita, close in man tan sa ato ang manager. Close in ta sa ato manager mga katropa. Bibo ang tanan dito. Nang malipayon ang tanan mga katropa sa gipahigayon niya 53rd anniversary sa 403rd. Good morning! Oras katropa! Oras na ito mga katropa, di 37 minutos na milabay sa alas 5. Og sa ato ang balitang regional mga katropa. Sa ato ang balitang regional, mabdos nga magtutudlo ang ol. Human mga katropa, nga gisumbag dito sa May Basilan National High School sa Isabela City. Human sa aksidente na igo sa Kumu atol sa iyang pag-uwang sa away sa iyang duha ka grade 10 students. Base sa report na kuyapan si Teacher May, human na sumbagan sa ulo samtang naningkamot nga mauwang ang mga estudyante nga muhunong na sa ilang sinumbagay. Gidala dayon ang biktima sa ospital og sumala sa doktor nini nga luwas na iyang kondisyon, lakip na ang iyang gisabak. Kasamtangang nakatubang ang duha ka estudyante og disciplinary action sa guidance office samtang nagpadayon ng investigasyon sa eskwelahan. Gay paniguro usab sa administrasyon nga palig-onon ang seguridad sa campus aron malikayan ang susamang insidente og mapanalipdan ang tanang magtutudlo sa batok sa mga estudyante. Nagiingon niya, buutan man akong anak. Oh, buutan man na akong anak, pero ayaw lagi anang buutan ay mong anak, kadi ni mo na permiti uban-uban. Oh, pistingi bitaw og baklay ning syudad Malaybalay bitaw karanting gawas mga estudyante. Usahay matingala kung anong naisig-singgit-singgits dalan. Oh, mga estudyante man dahi sa high school mga katropa, kung anong magsinggit-singgit man nila. Oh, istige ganyan niyo baklay-baklay mga katropa. Karating gawas na may estudyante, bitaw. Oh, labaw pas mga gamaoy mga katropa sa dalan. Oh, matingala ta ba? Oh, nganong sa una, mamaklay may gamua sa high school. Hilom-hilom raman may. Istorya sila. Ay, sus, nakaspikas, nakastabok. Madungog pa ni mo. Ha? Gusto unsa, unsa kaya gusto lang nga maila sila. Oh, kana mo ingon bitaw nga buutan man akong anak, ayaw lagi anak kadi ni mo perminti ka uban ni mong anak. Bisag ako sa una mga katropa ga eskwela ko. Oh, buutan kita sa balay mga katropa, pero pag abot niya itong mga barkada, itong kauban, nagi kalahian mga katropa.
1: Tama! Oh.
0: Nagi kalahian mga katropa, bisag ako, ang kontana. Oh. O na nga ito, maisudyante, itong bantayan mga katropa. Diya pa lang sa balay, ito ng disiplinahon, di na ito ihatag sa maestra ang obligasyon sa pagdisiplina. Ay kung ako yung namaestro po, ako yung padisiplinahon, one time may, oy. Oh, nagtudlo pa ka, napakikay kaugalingo ni mong kinabuhi po. O niya, magdisiplina pa ka sa mga estudyante. O niya, di man kayo maminaw istoryas ginikanan, maminaw pa ba kahag istoryas laing tawo. Ha? Bantay-bantayan na ito mga kabataan, mga katropa. Aras kaya trapa, 40 minutos na milabay sa alas 5 o karon sa ato ang balitang nasyonal. Sa balitang nasyonal mga katropa.

May react si Department of National Defense kung secret DND secretary kalabot sa animated film sa China Daily kung asa gi-characterize ang Pilipino ingon niya onggoy nga nakasuot pa og barong Tagalog. Punto sa animated film mao ang nga nagpaulipon ang Pilipinas sa dula sa gisaligan nga mga nasod sama sa US o Japan. Tungod niini formal nga nagpasaka og diplomatic protest ang Philippine of Foreign Affairs kung DFA batok sa China tungod sa usa ka racist nga AI-generated video sa state-run media nga China. Nga kun nga China Daily nga nagpakita sa mga Pilipino isip mga unggoy o giingong nagpakaubos sa arbitral victory sa nasod. Personal nga demanda ni DFA Undersecretary Leo Herrera Lim si Chinese Ambassador Jin Yuan sa pagtangtang sa mga material tungod sa nakadaot kini sa mutual respect o bilateral relationship sa duha ka nasod. Misulat na usab ang Philippine Embassy sa Beijing ngadto sa editor-in-chief sa mao publication aron ipatangtang ang video. Sa pikasbahin, gipanghimakak ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian ang kalambigitan sa ilang kagamhanan kabahin sa maong video. O gisubli iniini ang baroganan sa Beijing nga illegal o wala nay bisa sa 2016 na South China Sea arbitral ruling. Isairan nga gihilogway sa DFA ang video isip racist, pagpang-insulto o kawalay respeto sa dignidad sa Pilipino. Di daw nila, wak daw sila ay kalabutan mga katropa, pero ang nag-post atong video mga katropa, is ka ng state-controlled mga katropa. Oh, state-controlled to siya nga, kuan mga katropa, ang gadumala ato mga katropa na ay kalabutan sa gobyerno nila. Pareharago na siya sa kanang naamga po state-controlled nga page mga ning Pilipinas mga katropa. Kuha ko na sipiat RTBM mangguro. Oh. Wala ko na sipiat mga katropa. Nanay makita ni mo di as babaw nga state-controlled media. Oh. Karang nakabantay niya na sa mga Facebook pages mga katropa. O niya karon ilang i-deny. Oh, ambot lang ganyan niya. Oh. Oras mga katropa, 43 minutos na milabay sa alas 5. Di na maglangan si Kuya Marso mga katropa. At manamilit na ko. Kay musunod na ang programang Express sa Balita mga katropa. Kauban si katropang Jonathan Lee Soriano. Oh, muna nga di na kay maglangan si Kuya Marso mga katropa. Kay ato pong iprepara ang musunod nga programa. Good morning, matod pa ni katropang Joey Lami. Good morning, sir. Kumusta naman ni si sa gini si Cray Cray? Kumusta naman ni si Cray Cray di sa may Luzon? Master na kayo ni siya karon niya Tagalog. Wala na ni siya guro di na kuan, gimingaw na ni siya ihang team di sa may Valderrama. Ang team nga pinakabagtik. Sierra Villafranca watching ni watching si Mama Tong. Good morning di ay sa akong mama din ha. Nakaroon siya sa Valencia. Good morning ma. Paan lang ta kaning pagpaligon lang. Kay mo anha ra kaon niya diha og makasibat na ko dire. Paligon lang tantanan. Bantay sana si Papa deh. Last na ni. Good morning ya tadi. Oh, Kang Manoy deh ay. Good morning. Tanan dia karon na as balay. Good morning kanatong tanan labi na si Kang Mama. Sayuhin nagluto si Mama si. Good morning. Kanatong tanan mga katropa mo tong naglangkob sa tong pagpanag-uban sa programang Exciting Pilipinas mga katropa. Kini na lamang si Kuya Marso inyuhang katropa sa radyo. Panamilit na po doosab mga katropa. Kaya atong iplastar ang musunod niya programang Exciting Kun Express sa Balita. Katropa, kauban si katropa Jonathan Lee Soriano.
Bueno mga katropa, kamog yapon dya paminaw sa 101.7 XFM Bukidnon. Katropa mo, exciting!

0: Zantong Plus Cafe Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Sulayi ang Zantong Plus Cafe Mix. Ang kape nga mapanormal sa pagpagawas og hormone sa kalawasan. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Lupig pa nimo ang nasinsun sa lubog nimong vision. Dili ka na okay kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lang na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 mg capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimo for the win nga pananaw. Maungli kayeng masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Kapi ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon, o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan. Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 Coffee. Premium.

Thank you. Thank you.

0: Good morning, Pader.
1: Oy, mayong buntag, Archie.
0: Nanglaba ka?
1: Oo, oh, nanglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
0: Mga sininan ni mo na tanan, Pader?
1: Oo, oh, oh, mga sanina na ako ni tanan akong gipanglaban.
0: Time sa... Kana unsa man na siya, bra lagi na, o kana pante. Oo, nakajud mga sinina o, oh. Halos pang babae. Dawat na ka, o labada, padre.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Known to stop.
1: The secret of health.
2: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
1: The secret of health.
3: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-Premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayon to na, a certified Premium D3 user.
5: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkagampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan ang mga ugat na nagsusuplay ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa Premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng Premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan ay nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng Premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katamaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng Premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 na beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang Premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang Premium D3 ay may sangkap din na Moringa Oil na wala sa ibang D3 supplements. Batay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang Moringa Oil na nasa Premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
3: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Sako ang law office.
8: Attorney kanang mag-ilis unta kong apelido.
7: Kamarabana. Aw, gawas kong balihon.
8: Balihon? Di lang ko attorney ay samot magkamaot.
7: Usap na yung mga apelido rin ka.
8: Lubot.
7: Okay. Pero kung bumot ito ay exciting.
9: Mga katupa, exciting!
10: Dagha na ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
11: Marlin, Ochia, 55. Santang Desibo, nasiyok ako bumuntiging nasiyok. Nang hindi ako babunog. Kapag kaayo to, diinom ako Santon Plus lang. Mati akong dimintin. Maayo kaayo siya. Gamit si Bo Santon Plus, pwede ko kayuan sa ating lawas. Ako dito ay isatabang sa atang panglawas ang Santon Plus.
10: Kamusad? Mag-Santon

0: mga katrupa. Exciting!
1: This song is brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.

0: yun na to, asagdan ng atong lawas.
1: Premium beef mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Hala, happy ka kong duty. Pero saan man eh, wala kong ikagasto.
3: Ay, mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nga naman, unsay na adik to?
3: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuot? Wala yun?
3: Oo, naapagin sila yung pag-cashback. Imbis magasto ka, naapay mabalik sa imuha.
2: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sai, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usag sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shot of Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Santo Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Merienda time na!
5: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopya, piaya, crinkles, bingka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available ng tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na. 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan na pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwash na naan. 4X Car Rental, nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, o uman pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Duol ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
7: Stong, nagpilay niyong gasolina?
8: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bagko manumta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa akong makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na yun? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang L. L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City, aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na L. L. Leon Shell Mobility Station.
3: Hoy, paminaw pagod, pakuratir gud imong mama nga buntis ka.
4: Exciting! This song is brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.

0: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
1: Ora, Kapitan!
2: Unsay kalahian sa una o garon?
1: Ingon, ani na siya, Kapitan! Sa una, ulaton sa mulingin ang buwan bago magpakasal.
2: Karon di ay.
1: Karon Kapitan, huwaton sa muda ko ang tiyan bago magpakasal. Exciting!
3: Unsa naman ka, oy? Wala naman ka kwak-kwak sa imong buhok.
4: Ahay, mao ni laay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
3: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba? Wapa kayo akong buhok.
4: Lucky, tama na ko sa ibog ani. Wapa kaayo ka sa imong buhok.
3: Girl, barato ra kaayo ni oy. Kayog dali sa RK Beauty Salon sa Agayan, Malaybalay City, Bukidnon.
4: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok nga barato ra?
3: Yes, girl, oy! Barato ra sa RK Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw pa ulahi, bisitaha ang RT Beauty Salon na himutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
5: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
6: Juliet Arroyo Bailon. Dere San Miguel.
7: Kung inom na ako, tulog ka pa.
6: Kaya panapit mo itong ako.
7: Juli, umo, di ko ka ano.
6: Mga nang edad na ako, kung ako nakabati ka.
7: San Tung Plus Gold, di tagaan ko, tulog ka pa. Panakit ka niyong marag nag-us-us din sa akong tiis, diri.
5: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
8: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
9: Zaton Plus Herbal Oil. Garantisado.
8: Maaasahan
9: sa sakit ng katawan.
8: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
9: Zaton Plus
8: Herbal Oil.
9: Ang pamahid na all-in-one
8: sa presyong magaan.
9: Zaton Plus Herbal Oil.
5: Zaton Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
10: Lamig ako ng kwan sa nang kopi, santong kopi mix kay sa unang mga kopi. Tapos ang tiyan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, antong paggabi, buntag na po. Walay halang yung kotokoto. Salamat ganit ko na nakadungo ko ni si Dr. Sehesto. Yung hapan yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro, banana, magkilang.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy na kape. Kape nga di makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Zaton Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Zaton Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Merienda time na!
12: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopya, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Hoy, Mr. Driver. Ang mata sa kalsada, dili sa paa.

0: Mga katrupa, exciting!
1: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Angsel nih mau nikau
1: nah. Nah, mam diigut bukal sesir. Maksigir lagi siang tutoy. Wala lah sagi pa tutoy, mam.
2: Mga katrupa, exciting!
3: XFM. Kung madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ang palaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos sa tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
4: Zaza Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
5: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin ako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, og nanambal pa jud ka.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
7: Hindi sapat ang vitamins kung hindi ma-absorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Softgel. Atong paminahon ang broadcaster ug national director sa FMR Philippines, Billy Dulatre, alang sa Santon Vitamin C.
8: Dili jud ko hilig mag-inom-inom og tambal, pero sa kabisi sa trabaho, lakaw diri, lakaw dito, overtime din hing event dito. Nakabati gyud ko grabing luya ug kakapoy sa akong lawas. Ug usahay paspas na kay ko taptanong sakit. Gipasulay ko sa akong isuon ug tubar ug maintain sa Santon Vitamin C ug nabati nako ang dugang kusog ug ka-uptick sa akong lawas. Kaysa linya sa akong trabaho, way luya-luya. Kinahanglan always healthy. Salamat sa Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
9: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak na posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar na kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdalig sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahubog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
10: Hala, happy ka kong duty. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
11: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Na naman, o saan na adik to?
11: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganap.
10: Ha? Tinuot? Wala yun?
11: Oo, naapagin sila yung pag-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
10: Salamat kayo, day, ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre puyod ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usad sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
9: Emergency preparedness kit sama sa first aid kit, flashlight, dili mapanos nga pagkaon o tubig. Mensahe gikan sa chairman. ang sa CBRNO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CBRNO headed by Chief Alan Comiso.
0: Sus! Nga naman eh. Murab nagbaga naman yung tingog sa ako ang makina.
12: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
0: So may akong gamitin, boss.
12: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan.
13: Ang LA Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
14: Turbo Food Supplement for Men.
15: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho pero bisag kapoy, always nag-iapo na yung time para sa labing-labing kay misis. Masikreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilid kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamang mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kaya exciting dyan kayo.
14: Food Supplement for Men.
16: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
17: Turbo. Wagas.